SARS kuna ota unu ho se oko unu ho da yemu se o e o ho no mesro se SARS kuna yenko sisi a e huhuma de yenko sisi a SARS kuna unu ni dia tro ota no so afa ye declaration we bi o se urade yesu mento ni urade yesu Apambiara, Apambiara, Apambiara, Asa Seno, Enemy Wapam, and that day, and that day, and that day,